0: Tiambe ndi boma langu niam. Alimena amudzi wachia kulaga dada jifumbe kwa ngoniam. Abe mpantua kufuna kwa bwino kuti awatandize ndizi bangizo za ulimi wantilida. Chifundo Ricardo ndi mulimi wa kumudzi wachia wati iye alinichidi ya nchito ya ulimi wantilida kuma alibe kutegela kukula zibangizo zotsirira kudimba. Pachimeneji akufuna anthu akufuna kwa bwino pamodzi ndi makampani ngakhale boma oti amuthandize kupanga mkwirizano pomupatsa ingini ndi mapaipi oti adzitsirira kudimba poti ali ndi malo abwino opanga ulimi wantilira.
1: Chifava nova weka sungadzikankhe munthu yayi atapeze kufuna kwa bwino amenanga otho kuthatizira kayasilekiti kaya kukhala kuti akhoza kuthandiza nkuma kugwirizana atagiriyo zidwena pang'ono ndi malakalaka muthandi gula engine ndi malabwino zedi oti nkhoza magwisa ntchito engine kunkhani kudimba koma ifo yoti chaumphawi sindiponetsa ufikira bwinobwino chifukwa ulimi kangako ndidakamma pang'ono ndine ufuna kwabwino ngatatikha kothekera atandigwira dzanja kundigulira engine kapena silekiti imene kusonkherana nkupapanga za ulimizo zikhoza kuchitira bwino pambuyo popa kuba munthu.
0: Ricardo wapitiliza kudandaula kwa boma pamodzi ndi ampondamatiki omwe amagulitsa fereleza kuti akhale pansi ndi kuganizira alimi maka pankhani ya mtengo wa fereleza omwe wadula kwambiri mu nyengo ino. Izimenezi zikubweza alimi mbuyo poti sakuona tsogola bwino pa ulimi.
1: Apapa zabwetsa mavuto akulu pa moyo wa alimi chifukwa tsogolo sitikuliona yayi. Kwa papa fereza weze kutu fereza ntengo kwele kwa mbiri kwa matereka gulisembe unzo chipa kwa mbiri. Telekeza papa inenda senta fereza nishi manga. Ni mamu senta fereza wachipirako anene mbaromba folo ndi 45 kgs tumbali mozi. Kwa menezo pewa tsankaba joo sezo ono yori kumene ruvira kumene kujoka suzo onika sokulola kibuna buino yae. Rifeo ngare kumkane fereza hii tumafuna bonga rikboma liriri milida kuona mbalizo sezo hili. Ifanga rifeya limeshiri kuvindu ule yayo. Masuwa mbuya mfereza na wachipa. Tema kwa ni sanka angajebe. Kwa gula fereza uji. Uka chukuma chukuma. Luka panopora nime sa tre gazi. Kupanga ganyo. Sunga wani sopa gula fereza nime noduli la yayo. Fereza udura kwa mbili.
0: Popeli liza upe mpashi nyamata kuti akali ugra nchito ya kudimba. Inde yotzidele poka potichuma shiri montaga.
1: Kale lija wa kutube zendrava inaichutuyo wa kwa mbili. Kuma panopora jiyo sendi ndrama. Kulima masambeneni wale vutana vosi ima kalandrama. Kulima telere ima kalandrama. Kulima romaro ima kalandrama. Nenteno siyo wangu wakala kutizingu wakala yae. Pafuna bantiti mavuro rago kumachukuma. Wali nga banyumba wana sito vurika ndinjala yae.
0: Tikunena pano chifundo Ricardo alinkate kutila jimanga ndi abichi. Kudimba pumwe wayamba kukonsekeraso ulimi wakumunda wa season ya 2026-2027. Ena mwa anthu aulumali akumphatso kuloka dadi andaula kutomwe alimbikitsa anthu avutoli kuti ayambe kugwira ntchito niliyonse omwe angathe ndi cholinga chofuna kupereka chitsanzo komanso kukweza omoyo wawo. Justin Lyson ndi zibamboti anabwada bwinobwino ndipo amagwira ntchito yocheka matabwa. Ndipo tsiku lina akugwira ntchitoyi mtengo namugwera ndi kumutchola mwendo. Ndipo tikunena pano alundulu mali wa mwendo.
2: Mwendo wa kumadzanjawu udaduka pararu pomwe wa kumanzere udangoduka pamodzi koma idakakha kuti yosei mwina ndakalumala koma chifukwa chisomo cha Mulungu udapezana kuti ndivumale kwambiri mwendo wa madzanjawu.
3: Mwendo umenewu udapangira panthu imene mumagwira zintchito zanu zosiyana-siyana zocheka marabu.
2: Zona zimenezi udapangidwa di panthu imene timacheka marabwa mu nkhalango ya kukamphoni ndiyeno mtengo umene tinkadula ndi umene udandipsinja ndiye mwamwayi anthu adaka nditenge uchipatala kuchokera pangolo kupita ku Central Hospital ku Malawi kumeneko. Ndakakhala chaka ndi miyezi 6 ndipo dokotora wanga anali Benias.
0: Nakhale zizili chonchi Justin akupitiliza ntchitoyi ngati njira imodzi yomwe imamuthandizira po moyo wake.
2: Ineyo kuti ndisiye ntchito imeneyi zingandivure koma bendi magwira bentchiro ngakhale ndi matsimphina ndi marani koma ndimaonone kuti nkankhala chithandizo sichipezeka ori uyanga pezeka nkachithandizo kena atu nditandi zila kwa magumina akondumazi wangilabe ndeka. Chifuwaja lusoli mene lisini nalegebe chifuwane undilmene lima ndipasa nchele.
0: Zindigila nukuti kuparula kutibereka kumwe akuchira Justini. Akuswe kila tandi sukuti nchito yake ipite patsogolo.
2: Ineo arapezeka muntora ngani tandi zende kuri atu nditandi zandi mpeni. Oje kila marabu au kapena kuri atu ndipeze la socheni solo. Ndekuri zingani tandi zengari mwina zingandipe bukire kuri mwina tandi zolanga. Linga ende bwino.
0: Pakufunika anthu aulumali ayangane chitene liyonse mwe adzijita kuti adzithandizikira popewa nchiti bodalira ulumali ngati njira imodzi yokhalira opemphapempha. Anatelo Justin Lyson.
2: Ineyo ndithu walangiza kune kuti ulumala sinde kuti mathela chilichonse ayi koma kune kuti iweyo uziyesetsa anthu othandiza azijirupezako iweyo uramba wekha ndiye kuti zingakuyendere koma usangodale chithandizo iyayi.
0: Mawa Justin Lyson ni mwodzi mwa anthu aulumali a mudzi wa mphatso kwa kadadi a ndaula kupereka pempho kwa anthu avutoli kuti asakhale odziyang'anira pansi.

Menego jawim ba valik macai sama si monde gombogi. Masih ramai, zat sama ni muli pamuli entu. Anciro zewen zani morani ngaji muli pa zinciro entai meni. Abang pagi jawim ba gua mafunita. Mafunita dia. Abuji kango bwe kamandi yandi kira uzandi yandi kira uzandi. Ndiye tikanso posira pa chiko chansikana palibe uchitira mwina ya ifuwa nthawi ndi ndimene iye iko pita anzani tamene muli kumisika mugulitsa ndithu